Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saloran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Imi nongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha ni ho kuy, masparan kuy. Koreo mun kuy lahun dat tay lubun akan.
0: Ne, mang ima sama-sama scammer siya nando. Kami nongkrong landangnya scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nongkrong. Inang lubun akan kuy ni nang imrete. Sin masok ke na, dalang matu masin masok ka ni.
2: Kurido Anan.
0: Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do?
1: Baon, nunutok na ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji hado ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utong di lah. Kun hana aku eti. Akna na tua. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kelam na. Ak nana, ak baka uhanandi padek na dalo, si talo na nyamaw. Ak misef, musipa, danyo ayakoy. Ak telepon, si danyo ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanope kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko nap, nung sinate gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nung sinaku jamlaan, no kurim nanan.
2: Kreni tam kelenghi kahum hadu jeep peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyenanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neiman Redo Kayan, Miri FM.

0: Iti ada dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayan no, kunang ti eh. Hodakan luak, sodakan ku pakino halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to na no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo niti. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti bonang na dapat kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko, rebati din nga mo. Nga, aku gong steering nanti tiya.
1: Agong siya, muman mo go na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po nga tiya. Kaya ko guyo-guyo po nga loy. Tonggon po nga ko. No ko gamo to ti.
1: Bukan na niya, aku soto eh. Bama, aku soto eh. Kala didingan ko ni ni ni ha. So, lapay na. Gagala yun duwak wati ka. Nang ito pa, ido, di ano niya ng tongon po ano. Pwede nga push, kani nyo ka ni Bojang po nga. Ido, ikup talo ko siya badali na. Mula siya mo nang, do dapot, ano ano dapot. Akup ka niya, kuti doga po na, diba ko, kalisan ko, gi, bakit, doko ba niya na. Kimu, mama, nga, tarboos lagi ha. Iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ito ko na, memang muti mabuk. Nga, mutuwa tanong muka na dato. Hindi tuwa talaga yun. Aduh, mali gayati. Asa bubuti mo buo ng kretal. Ito gayati, tinat pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukurot bak ku tengah.
1: Ayan no, kunang ti eh. Hodakan luak sodakan ku pakino halimutit ya. Nyanang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to na no.
0: Bukurot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nga mo niti. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati na nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, umuman mo ako na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko na kot. Muna liya, muna palit niya.
0: Eh, tonggon di ko panu ti. Kagi ko guyu-guyu panu doi. Tonggon panu ko. Nogo ga mato ti.
1: Bukan na ni, ako siya to eh, mamagi siya to eh. Kala didingan ko ni ha. Siya lo pae le. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido di ano ni, nang tonggon panu. Pani nga push, kati push ka ni, nyuyo ka ni bojang po. Ya, itu aku tahu kau sebenarnya ni. Mula saya munang do dapat, anu anu dapat. Aku bukan ni, aku ti dog aku naik terbang aku kelihatan kau gigi pakai dog berani na. Kamu mama, ngah tak boos lagi ya. Iti ti doli aku na. Cuti aku sih nasi diku. Itu aku nang memang mau ti mabuk. Nengah mau dua temu kau ada do, ni dua lagi no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau boos dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang motor lemah bu, bahaya.